Bendisyon niyo. Pahit pa sa playa ang nahitabo sa akong kinabuhi. Sobrang huwag na sakitan. Naglibog ko. O si Agad akong buhat ng DJ. Sabi mo, DJ, ang pinakasakit, buntis ko. O si Roy Roy ang amahanin ng akong isabag. Buntis ko, DJ. After 2 months na ako na siren. Wago ka dawat, DJ. Wago ka dawat. Kabalo ka, DJ. Akong gipakuha mong bata. Gipakuha ko ang bata, DJ. Gipalaglang ko. DJ, Nyok, tama bang akong gibuhat? Tama bang akong gibuhat, DJ? Mga desisyon sa kinabuhi. Baliwag din si tabangay ako. Unsi ang ikong buhaton. Dagan salamat, DJ, sa time. Maayong adlaw kanin mo, DJ. Magpaabot ko sa muntambag.

Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon, alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, Coconut Sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang Purple Corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial o anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing o paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang. Pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, na di man lang ka maglihok-lihok, madungagan, ginatong timbang. Pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, mindot kayo nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan si mong kalawas.

Ang kamatayan ng si mong anak, doon ay purpose, doon ay rason. Kabalaw kaon si rason, ang tubag anak, nasa Ginoo. Siguro, gikuha sa Ginoo, aron dili na sa makaperwisyo. Nakahimo gani sa pagbaboy din mo, how much more so bang tao? Sa laing tao nga dili ni kaano-ano. Ikaw mismo yung inahan. Dili na normal ang klase sa binuhatan sa anak. Nga baboyo na mo imong inahan ni mo. Nga nabuntis pagyug ka. Ang nakasayop lang yung gibuhat ni mo is kipakuha ni mong bata. Wala man dati labot ng bata. Ipakatao lang kung tato ni mo. Maskin nga minungdan ka na, binuhatan ka na si mong anak. Pero tungod si mong hangit depression, tungod si mong stress, ipakuha ni mo. Pero dako gihapo tong salang ay mong ipakuha ang mong bata. Pero nahitabo naman, ang ibuhatin ni mo, pasiloon ni mo yung kagulingon, pangayog pasilo sa Dios aron may nahinay sa Ginoo sa pagkuha ang mga kagulaanan sa mong kinabuhi ni mo. Wala talayang masay, kundi laban lang. Ampo lang sa labaw nga magagahom sa tanan. So stay strong. Butngi o gugma o pagsalig ang imong kagulingon pagbalik. Kaya ron nga, dili ka makafeel o sobra kayo nga depression o stress kinabuhi. Mahala pagbalik imong kagulingon imo. Sama sa imong pagbahal pagbalik sa Ginoo. Abangan ka sa Ginoo, basta makiguli ka sa labaw nga magagahong. Walibugat nga problema. Basta ang Ginoo ang musulban sa mong mga problema. Tawag ganiya, salig ganiya. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalaygo ng Dios kanatong tanan. And bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 10 o'clock

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
7: You need a trabok, San Isidro, puro 4. Ay, ahong gibati sa una, sa wala pa kong makakuan-ana, labadong ulo marag puno, pirme. Dili ko kasabot ang gibati. Pagkahibaw na ko ng kanang Magnum C, ako na yung ipalitan ang duha. Isus karon pag-inom na ko sa duha, nawa ang ahong kapuno sa ahong ulo. Maayo naman ahong paminaw, palit na ko kinarton. Kinarton na. Naapil ang akong anak po. Maningkamot dito ko in town. Ipalit, umahurot na. Karoon ang mga Diyos ginuos. Aranggaan naman sa akong paminaw. Sa akong lawas. O, gaan yun. Basta makainom ko. Dahangay ko ayon salamat sa Magnum C.
8: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika. Pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutan, hay mo kang mumutekst o mutawa sa 0933-812-5818.
6: Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
9: Si Nining Kanatoy Asis taga Purok Butigan San Isidro Tandag Soligadisol. Ningkabot ako, palit ako, ane, kundi tandag, taga palit na ako, nandibari ko, maayong itiya, gala ko lawas na kaliyong na ako, mga malaman ako, mga ligamon ako, ako pagkaon, salamat sa Ginoon na nga sa kaniya, nagkabasok na ako, kayo, salamat sa kaniya, kamunin eh.
8: Para everyday healthy,
6: Magnum C.
8: Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o mutawa sa 0933-812-5818.
10: Mayang adlaw ka natong tanahan, mga kaigsunan. Welcome po sa programa Kahibaw Ka Ba? 5 minutos lang niya itong programa. Paspas kaayo kini. Gusto na namang ipaabot kaninyo ang mga pagpasalamat tungod sa inyong pagsuporta sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel and Mutya Glowing Set, mga kaibigan. Ng Mutya Kojic Papaya Soap na available na usab sa mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Tungod sa inyong suporta, tungod sa inyong pag-ila sa ito ang produkto, no? Na-nominate kita sa kategorya o na-nominate kita o nakadawat kita og nomination sa Elite Business Excellence Award 2023 and nakadawat sab kita og invitation or nomination gikan sa Elite Leadership Award 2023 under category po sa Premier Natural Herbal Capsule Brand sa buong Pilipinas. Nakadawat ang Magnum C Herbal Capsule og nomination. Na ang awarding po ay mahitabo ngayong buwan ng Abril. Talagang ipinagpapasalamat namin yan sa inyo dahil bunga po yan ng inyong pagtitiwala, mga kaibigan. Yung mga naging okay ang kanilang pakiramdam, yung gumaling sa kanilang karamdaman tungod sa pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule. Dalikyatan lang nato unsa man ginaa ug ngano mang Magnum C Herbal Capsule ang atoang i-maintain sa pag-inom. Ang Magnum C Herbal Capsule gawas nga affordable para sa mga nanay ug tatay kay 11 pesos lamang ang kapsula. Yes, hindi po nako-compromise yung quality ng product. Presyo natin ay affordable, pangmasa po mga kaibigan, tungod kay nakasabuta sa panginhanglan nun sa mga ginikanan sa panimalay, nga dili kaya usahay sa mga ginikanan, no? Ang budget para sa food supplement. Gustuhon man nila maging healthy, gusto man nila nga doon na sila ginatumar nga Magnum C Herbal Capsule. The problem, dili kaya sa ilahang bulsa tungod kay naman sila kaugaling o panginhanglan nun sa ilahang panimalay. So mo nang himong affordable sa Magnum C management ang atuang kapsula, 11 pesos lang na mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang atuang kape, 175 pesos lamang. O ang atuang haplas, Magnum C Herbal Massage Gel, 95 pesos lang. Dili 120, dili 150, kundili 95 pesos lang. Nindot kayo nga mga produkto nga mapalit na usab sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. No? Wa na tay oras. Daghang kay salamat. E, mola na ako ang pagpahinumdum kaninyo. Nga, sa sulod sa 5 minutos, ayong kalimot. Stay healthy, kauban ang Magnum C, the most nutritious food supplement. Daghang kay salamat. Hangtod susunod. Higayon, magdungganay kita ninyo ni ini ato ang programa. Matag-adlaw, kinang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Daghang salamat ug maayong adlaw.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: 10:18.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
14: Give my day, give featured, give wallpaper, give bio, give yaan, gabaan, why?

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Summer na naman!
8: Summer na naman!
7: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
8: Sa Amcor!
7: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundle.

Last mga ka-vibes, alas 11.38 na. May pag-uwi na sa mga solid ka-vibes na ito nga naka-tune in gyapon, hantod karon. Daging salamat sa inyong always kapag-tune in ka-vibes. O siyempre sa mga solid ka-vibes na ito nga naasalang tagsatag sa Kapanimalay. Welcome mga ka-vibes sa programang FM Favorite Mong Request. Duha ka oras nga managuban sa kahinginan mga ka-vibes. Duha ka oras nga inyong playlist ang masunod o inyong request ang masunod. O siyempre, alang sa inyong greetings, request, patimbaya mga ka-vibes, pwede ka mong mag-text sa numerong 0951-220-0478. O siyempre ka-vibes, alang sa inyong ako naka-online kakaroon, nag-Facebook kakaroon, i-visit ito Facebook page ka-vibes, search lang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Siyempre, ayaw kalimut mga ka-vibes nga i-like o i-follow itong Facebook page. O siyempre, basta na pwede i-share na mo itong Facebook Live karon para daghan ng mga kita, daghan ng makalantaw sa itong Facebook Live. O siyempre, daghan ng mag-comment sa itong Facebook Live. May pag-aminaw sub sa tanang mga solid ka-vibes sa itong naminaw through mobile apps. O siyempre, para sa mula pa naka-download, pwede kayo ma-download mga ka-vibes. Search lang sa Play Store ng FM, FMR Philippines. Pakita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7, Davao di Oro. May pag-uminaw sa mga tanang nagsirebral silang adlaw nga natawahan karon. May pag-uminaw, may pag-happy happy birthday kaninyong tanang. Sa mga ka-vibes sa todra nga nagsirebral silang adlaw nga natawahan. O sab, happy birthday kaninyong tanang mga ka-vibes. Kung ka-happy mo sa inyong adlaw nga natawahan karon, aduna may handa ang wala. Ang importante nga aduna himsog nga panglawas. Pag siyempre sa mga ka-vibes sa nato nga nagbiyahe karon, sa mga driver, a tricycle driver, bus driver, van driver, tanang driver, basa driver, sweet lover, may pag-aminaw kaniyong tanan mga ka-vibes. O siyempre sa mga tinderok tindera nato nga naka-tune in na karon, sa ato mga merchandiser, mga liburer nato, sa mga naniudto karon o sa mga padulong mubalik sa trabaho, may pag-aminaw, may pag-tune in kaniyong ka-vibes. Siyempre sa mga nag-relax-relax sa silang tagsatag sa Kapanimalay, samtang naminaw sa itong programa, may pagpaminaw kanimo ka-vibes. Huwag siyempre itong aras ka-vibes, alas 11:40 na. May pag-aminaw sa tanang solid ka-vibes ato nga always good nga naka-tune in, labi na kang Ati Ruth Rimulta niyog dira sa may Tamiya Compostela. May pag-aminaw, may pag-tune in kanimo dira Ati Ruth. Salamat sa always kay pag-tune in. Siyempre sa imong mga silingan, sa imong mga kauban sa balay dira, sa bibi, sa imong mga anak, may pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo dira. May pag-aminaw usab sa Camiso family dira sa may barangay ni Slagan. May pag-aminaw kanimo dira paring Kim, kang Dorothy Camiso, kang sa iyang partner sa tanang Camiso family nga naka-tune in. O siyempre sa mga solid ka-vibes dira sa may barangay ni Slagan, may pag-aminaw, may pag-uniundo, may pag-tune in kaninyo ka-vibes. Sa mga wala pa rin kapanyunto, panyunto na mga ka-5

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kids ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalaskigay sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes! Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
1: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: At ang aras, mga kvibes, alas 11 by Interos na may pagkaminaw sa mga nakatune in gapon karon, may pagkaminaw mayong pagpaniud to kaninyong taran. Siyempre, may pagpaniud to usab sa tanang solid kvibes na to. Dara sa may Tamiya Compostela, kang ati Ruth Rimulta ninyo, o siyempre sa mga kaubanan dara sa balay, sa mga kasilinganan, sa mga anak ni Ate Ruth Dral sa may Tamiya Compostela, may pagpaminaw, may pag-tune in kaninyo mga ka-vibes. O siyempre sa mga silingan ni Ate Ruth na nakapaminaw sa itong programa karoon, may pagpaminaw, may pag-tune in kaninyong taran. O siyempre, pasensya kayo mga ka-vibes kaya wala tayo live karoon. Kaya tungod sa nagkamang ang itong signal rin sa stasyon. Grabe kahinay sa signal. Pagbao. May pagkaminaw sa inyo, dali lang sa ataw sa karon sa on-air. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga always ginagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Kaya ngayong salamat sa inyong always yung pagpaminaw mga ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga walay lingaw karon na naghihigda silang balay. Pwede ka mo mag-text ka-vibes sa 0951-220-0478. Pasin aduna mo yung request, greetings, or patimbaya. Pwede ka nyo mag-text ito sa numero ka-vibes. May pagkaminaw usab sa tanang solid ka-vibes na to dala sa Mayokoso, Japan, Sour Plus na Bunturan Branch. May pagkaminaw kang Jaymar, kang Dave, kang Mary Ann, kang Aline, kang Mary Jane, kang Pipito, o kang Jik Jik. May pagkaminaw ka ninyo drag sa mga customer nga namili drag karon, kung sa may mga katikaran sa mga niniudto drag karon. May pagkaminaw, may pag-tune in ganiyong taran. O siyempre, may pagpaminaw usab sa tanang solid ka-vibes na to nga always yun nga nagpaminaw, labi na kang boss Nilo Tagupa, mga bata ng bao-bao driver dala sa may Montevista, Poblasyon Montevista sa mga kaubanan ni boss Nilo Tagupa. May pagpaminaw kaniyong tanan. May pagpaminaw usab kang Kuya Rekrek Urbuda dala sa may barangay Pangkutusan, kang Ati Minda Urbuda, o kang boss Joseph Maluloyon. May pinaw kanimo dala boss Joseph. Salamat usab sa pag-update kagahapon sa katikaran sa tong signal. O siyempre, may pagkaminaw usab sa tanang Baluis o Mamayabay family dira sa may barangay Pangutusan. May pagkaminaw usab sa tanang Habal-Habal driver dira sa may barangay Ugao, kang Winnie, kang Roy, kang Lito, kang Titing, kang Arnold, o kang boss Arnel Kagapi. May pagkaminaw usab sa tanang solid ka-vibe sa to, sa mga atornohanan dala sa may MCRC dala sa may mainit. May pagkaminaw, may pag-tunin kaniyong tanan. Tata ng mga driver dala, mga driver ng mga buutan. May pagkaminaw kaniyong tanan. May pagkaminaw usab sa tanang Urbuda family na always good nga naka-tune in, kang Tatay Uyoy, kang Flor Dilito Urbuda, kang Jimmy Urbuda, o kang Christopher Lunglung Urbuda, or Kuya Lunglung, may pagkaminaw kaniyo dala. Kang Yoninin, kang TBB, kang Junjun, o kang Ati Mamay Urbuda, may pagkaminaw kaniyo. Kang Ati Lalay, kang Kuya Felix, kang Kuya Ayan, kang Mili, kang Tinday, kang Jojo, perting maayuha mo sayang, kang Tigingging, magaminaw kanyang tanan. Sa mga solid ka-vibes na ito, always going na kapaminaw. Kang Uncle Frank Paha, magaminaw kanyang matra. Kang Ati Sally Paha, kang Kisi, kang Shari, kang Chari. Kung siyempre sa ilang apo, may pagkaminaw kaninyo dra sa may 4-4 Barangay Ugao. At ang oras mga ka-vibes, alas 12:26 na. Kung wala pa ka nakapaniud to mga ka-vibes, paniud to na. Kung siyempre sa mga padulong pa or mubalik pa sa trabaho, andam-andam na mga ka-vibes, kaya ang oras, alas 12:26.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglog.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS
5: FMR, favorite mom request.

0: I just hope with all sincerity tama ninyo version sa story mong gisensa mo kay wapod mi kay Bao sa different version of the story. Pero kung katulang ang akong basihan imong story, mauta ko masulti sa imo nga.
1: Thank you very much.
0: Have that faith kay ang tanan nga tanom og maayo mo resulta ginos maayo. Pero di lang nakaron dayon. Later on pa na nimo makita nga makaingon na lang ka nga maayo ra gyud di ay nga nahitabo tong tanan. And it takes humility for us to understand. Ang tanang butang nining kalibutan na dili kita ang nanag-iya. Dili kita magbuot. Sa labaw makakagahom with all your heart, dawata ka na. Kaya maunay ka matuuran. One of the oras, mga kaigsuunan. Salamat kasi inyong pagpamina. Just hope we've learned something today sa tong story. Napabay greetings na, Mami Lucky.
1: Dagan-daghan ni Kap.
0: Sige daw.
1: Ayan. At i-greet ang mga namino karon sa ato sa mga last minute nga mga kuan, last minute nga mga pigpaminaw nato si Arsenio Silud saga sa health center Kabidjanan namino karon sa ato Captain Jake si Gem or Gimari Plaza Tapanan from Compostela Davao de Oro. Ayan, si Norlinda Inagob, si Roselle Cue, si Algen Daluplad o ang Dalapo family or Dalapo Lad or Dalapo family si Irene Coscos Fetala Vero taga Puro Kamya Kagwai Tarigaw del Sur.
0: Salamat po sa inyong pakikinig. Ang tunog man na pudpuhon sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: At ako naman si Mami Lucky.
0: Ay kalimot nga ang mali ay mali at ang tama ay tama. Lagi po nating piliin na gumawa ng tama. Pagka nagkakamali bilang tao, itatama natin ang pagkakamali. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career. First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products kadtong June 10, 2026 sa Almendras Gym. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: to.
1: Hahay, kala mi untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo.
2: Asa naman jud to akong apo, oy?
1: Naino mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
2: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
1: Palitan na ko ni mog Magnum si Herbal Coffee.
2: Hala nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
1: Siya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali!
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming

dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Yes, Tres! This is Isaac Apurun, mga kabibes! So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock! Right here in FM Radio 96.7 FM! Sa tanang mga naminaw karon o nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mayong hapon kaninyong mga tanan, mga kabibes! Mayong hapon sa mga kabarangayan, kalungsuran nga minaw nini nga tuwang programa dinhi sa probinsya sa Davao di Oro! Lakip na mga probinsya, mga kasikbit nga probinsya, mga kabibes, Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Uga saman mo karon dapit na abot ini nga tuang programa Luzon Visayas Mindanao in outside the country. Maayong hapon kaninyong tanan. O kinintak na mga kabibes, hatod kanato ni Congresswoman Marica Zamora Mabanglo. Hatod usab kanato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo. Ug Senior Board Member Colherb Zamora Absay. USB Member Yuel Zamora Absay. Ako inyong makauban, Budoy Pats, tamanta alas 5 nining atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Siyempre, ubanay ko ninyo mga kabibes sa tanang mga naminaw karon ug nagtanaw karon sa itong If We Live. Sige kaingon ko na, daghan kayong salamat sa inyuhang maganunayong pagsuporta. O sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, mga kabibes, don't forget to share, mga kabibes. O maing hapon ka natong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw na to diha. Sa kaugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña. O sa kong asawa Rachel de la Piña Patay. O sa kong duha ka anak Chelsea Jean o Chisley Jana. Sa mga kasilinganan na to diha, maing hapon ng maing pagpaminaw. Elvin na diha sa tuwang barangay captain diha sa may barangay Ugao. Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon kap. Uban usab sa mga barangay pangsyonaris na to diha no, sa may barangay Ugao. O siyempre sa tanan ng mga kabibes, mga suking tigpaminaw. Diha no, mga kagawa diha, kang kagawa da Sherwin Torintira, kagawa da Bus Raymond Arangcon, o siyempre ato Son Pontevedra, kagawad Boss Danny Digal, o siyempre maing hapon usab, kagawad Dennis Musso, di sa may Fork 5 Barangay Ugao, kagawad Manoy Alex Mante. Mayong hapon, maing pagpaminaw. Siyempre maing hapon usab, kang Boss Bobby Nistal, o kagawad Marjo Nistal. Mayong hapon, Boss kang Boss Felix Pontevedra. Mayong hapon, o kaduna kita'y cooler karong takna mga kabibes, sugato ning tubago no kinsa ni Vanessa. Maayong hapon. Wala ipasibaw ang imong mga pa shout out karong takna. O sige, pasibaw imong mga pa shout out karong takna. O palayo gamay sa imong radyo.
1: Hello.
0: Oh, sige na, palayo gamay sa imong radyo. Oh, apalungan na lang yung radyo, ka-vibes. Oh, sige ka na. Okay na. Oh, okay na, sige na. Ay, pa-shout out. Oh, shout out lang yung mga pasibaw karong takna, karong hapuna.
1: Ako ni si Raul Masinaring, maligay gulay. Para wala ba akong kabaligya, umara ko siguro kay gusto ka mahal sa gulay. Wala pa ko kakumbra karon. Maragugman ako. Mayo hapon, may create na ako si Atuang Mayor, Atorne Bianca, Waling Brua, mayo hapon Mayor, Atuang Vice Mayor, Ipang Digaynon, Kagawad Nelson Cabunyas, Kagawad Dodong Duran, Kagawad Larry Pagalan, Kagawad T.R. Rapols, Kagawad Kibi Manggobat, o kagawad Pamuso, taga Kamandlangan. At ang vice ikang digay noon, ako na narito kanina. At ang gobernador, si Cap Raul Mabanglo, ako ang sangay. Ako na si Raul Masinaring, at ang kongresuman, Maricar Zamora, gabo ang kapitan Church Mabasa, amuang chairman, Jubilin Basig, Birisa Purok Navy, Sarmiento, New Bataan. Ato lang, sir. Muretis ko manok sa pula.
0: Okay, daghang salamat, kabibes. Raul Masinaring. ng Barangay Kabinuwangan, Yubataan, Davao de Oro. Daghang salamat, Kabibes Raul Masinaring. O may pagpaminaw sa bdero kang Kabibes Saryo ng Barangay Tubo. Tubo mong kayo. Mayong hapon di sa may lungsod sa mong kayo sa pamilyang Naag Family, Mayor Manuel G.R. Zamora. Mayong hapon diha, Mayor. Og sa tanang mga kabibes na to diha, mga kasilinganan, mayong hapon. Mabalik lang yung programa, mga kabibes. Samtang oras na to, alas 3:21.
2: 3:22.
3: That time check was brought to you by
4: Board Member Colerb Zamora Absai.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Giuyab, gi my day, gi featured, gi wallpaper, gi bio, gi biaan, gabaan. Why?

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati dyan sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Summer na naman!
21: Summer na naman!
20: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
21: Sa Amcor!
20: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
22: For DTI Fair Trade Combat Number R11-R0061, Series of 2026.
23: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: This song is brought to you by
27: Governor Engineer Raul Mabanglo.
28: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
29: ACS.
28: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
29: ACS.
30: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

Alas 3:31 sa kahapon, mga kabayad. Zugi balik ninyo ang programa ng FMR, Favorite Megs of Rock. Para sa request ni Juju Rayson, tayong hapon ni Mudol, Compostela Water District, no? Para ni sa imo ang kantaha, Eye in the Sky by Alan Parson.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For Kips nga Agri-Tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa-M Agri-School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Kandari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una,

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

0: alas 3:56 sa kahapunan mga ka-vibes o nibalik inyo ang programang EBMR, Bimbert Mix of Rock. Maying hapon sa itong mga ka-vibes na itong nagtanaw karon sa itong FB Live. Mayong hapon liha kang Jilu Lupis. Hello DJ, mayong hapon pa shout out diri sa Barangay Bangkirohan Norte, labi na sa amo ang kugihan nga Kapitana Clavel Aldeguer Pires, kauban niyang mga konsihal o mga barangay pangsyonaris. Mahing pagpaminaw no kang Jilu Lupis, dagan kayong salamat ka vibes. O sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, Ati Ruth Trimulta Niyog, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Siyempre kapreng Dodong Rikrik Urbuda, o sa tanang Urbuda family, o kang Ma'am Minda Urbuda. Siyempre kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, o Tatay Alejandro Ninin Urbuda. O siyempre kang Nanay Bibi, o preng Dongdong Rikrik Urbuda, kang Ma'am Minda Urbuda, Lalay Buspilix, Ayan Mili Inday Juju Chichay Ati Gina, o kang Bus Flor Delito, kanong Jimmy, o kang Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Mayong hapon sa abdiha no, kang Ati Gina Rosales sa Rosales Family, kang Titing Juning Rosales, o siyempre kang Joseph Maluloyo o Ati Marlene di sa may Purok 4 Barangay Ugao. O siyempre kang Sangay Budoy Monterde di sa may Purok 4 Barangay Ugao, kang Ati Ima o Kadrian. O sa tanang mga kasilinganan diha, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab kang Anang Minda Tagalog di sa may Purok 2 Barangay Ugao. O siyempre kang Bus Juni Tagalog, kang Bus Francis Arangcon, mayong hapon. O sa tanang mga ka-vibes na to diha sa Turintira family, kang Bus Luel, mayong hapon diha no, Turintira family di sa may Purok 2 Barangay Ugao. O sa tanang mga ka-vibes na to diha nga mga sukin atong tigpaminaw sa may Purok 3, kang Nanay Maria Chungko o kang Nanay Carmen Diaz, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Kang Nong Istong o si kang Nang Purisa, siyempre Alan Gulayan o kang Dunglay, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to no, kang Sir Robin J. Ripunte diya sa may Barangay Gabi, Ma'am Nining Ripunte. Og siyempre Kuya Ben sa tiabing Nilnel o kang Bibi Tali, mayong hapon. Og siyempre ka Ate Sabil, mayong hapon, Barangay Gabi. Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa mga barangay pangsyonaris. Og siyempre kang Chairman Ricky Hidorio diya sa may Barangay Gabi. Og siyempre alas 3:59 mga ka-vibes, mubalik lang yapon na ito ang programa. Kumanin ng pipila ka mga painom-dom.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:12 sa kapon ng mga ka-vibes. So, bibalik na to ang programa ang FMR, Favorite Mix of Rock. Ngayong hapon, sa tanong mga nagpabiling na nagtanog na minaw karon sa tuwang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Daghan kayong salamat, pring dudong rik-rik or buda sa pag-share sa tuwang FB Live. O sa tanong mga nag-share, mga ka-vibes na to, diha, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta na ining atuang programa dinhi sa FM Radio. Enter Sandman by Metallica.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang hangulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan nag sa kuan Magnum C. Lagsik na mi sir, tapos may na among trabaho. Doon na kakapos ang trabaho sir. Kay nag-maintain mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Viterbo barato pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically

0: Paula Opol.
1: Alas 4:52 sa kahapon, mga ka-vibes, ug sa tuwang programang mibalik ini nga tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon, daghang salamat mga ka-vibes sa inyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw ini nga tuwang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Mayong pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes sa tuwa sa may barangay Syuko, no? Kang Sir Marvin founder Ladika Kukamas Parts General Usol Villason Tuy-Tuy Underground. O siyempre kang Uncle Florencio Villason Jr., Robert Ayok Acido, Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dondon Bibura, Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. O sa mga kabayad sa tuliha, kang Pilo Bukagarek Murilos, Tatay Kadong Arnel. O siyempre sa tanang mga kabayad sa tuliha, mga kagawad og Barangay Captain Pancrasio Villason og Kagawad Villa Laburada, Dudong Patani, Dudong Rubadag, Kagawad Gaspar Villason, Kagawad Rinaldo Gatok, Kagawad Binbinido Acido og siyempre Kagawad Karim Bibura og sa tanang mga gala member team Tuy-Tuy Usol founder Rapido Titi Bayong Isoy Maoy Kinkin Ayok og Namnam. Og maing pagpaminaw kang Uncle Sangay Budoy Dio deha sa may Barangay Apir Kabidyanan o kang John B. Enzo o siyempre ka ati Nining Enzo mayong hapon o sa asawa ni John B. Enzo mayong hapon o mayong pagpaminaw di sa may Apir Kabidyanan. Daghan kayong salamat. Boss J. Lobitos ng Apir Kabidyanan, daghan kayong salamat. O siyempre kang Nung Boy Paraguso, Oliver Paraguso, ang Steven Sigal ng Barangay Mayong hapon diya pare Oliver Paraguso ug Mads Marilo Paraguso ug sa tanang Paraguso family, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Daghang salamat kaninyong tanan mga ka-vibes nga naminaw nini nga to ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Tabaw di Oro kang Lujin, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Shout out sa tanang mga taga San Miguel, no, diya sa may lungsod sa Compostela, no, mga kaubanan na to diya, Kati Arlene, daghan kayong salamat. Ang atuang driver diya sa may SM Bay Compostela, kang
2: favorite
1: kang paring Lujin, daghan kayong salamat, no. O siyempre para ni kang Sir Marvin founder Ladika Kukamas, no? Ining kantaog sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, o Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, o SB Member Yuel Zamora Absay. Sa ngalan sa tuang Station Manager Jason Urbuda, Tulits Rosales Gisa Adorna, o kininyo boss ng Galas Kanginan mga kabibes, Budoy Pats, Amping Takanunay, og Dalaygo ng Diyos. Bye-bye!